0: Kuradio maendeleo okwa hali mujye mwaja ogutribina leri mwaleta mujye mwaja emwa bagahumanya bolubaga
1: kanzo okona bwinagewe muzire mwapa kumanya
0: nechinti olar okanyigye rugende inkuluse mwabuhendwa mwumvikane mwenaye ndundo mukize kun
2: mala musanyam
0: mwalegerire
2: nechiru alegerire nyam
0: lara buhendwa rushi no mshamuka bisimwa mpu ali kubona
2: piche bisimwa akambwira wani
1: Nechi nyebisimwa nka mulungu wawe ndikumanyisa kuwansheregize mbu.
2: Ko kubona niyo kubwirwa?
1: Nabwirwa.
2: Uramanye ko umanzi mbwira no rugoro ryocha. Chawa. Akabamwa ne bigishwe kwanda kadahira. Ndakana nyorwa nzimbi. Kimbwira no kunagira.
0: Lara bisimwa. Olonzo kwabwira owinyu muyumvikane akabamulegerege muguma guha akabibiri. Cyasinga muyumvikane mushibika dere kuguma. Mukanywera akabere kaguma mulire na kiwo kiguma cyasinga obumvikane buhabe.
1: We muzire akabakona yumvire genti ola simu aja hola ampe mire gere gibiri aja hafani mire gere gibiri
2: takadali ndakaliro kote sire na wukunyama adesire
0: okona masima we nene okubona mwama yumvikana uli hali ukuma akajire ogutribina leri mwaleta muhezebi nchi mungu abagisho kubona mwumvikini
2: zuko muzire anu wakagodugo wana masima we nene
0: ngo mkono lara mungu akugishe we nene
2: na wakugishe we nene
0: Koko. Hano nagi omukono ogwabumvikane mubeba guma mushibiga luko kumwana nali.
1: Nechi bisimwa ngu hirego na namasima oyumuzira mwaka humanya makirumanya tuchirilama haguma bulya omulungu wa muntu ye mwena wabo tuchirukanywera kabehe kaguma.
2: Umurula nani ngu hirego omulungu yishe wa muntu ye nani?
1: Koko.
2: Koko wenene.